0: o birada, danlog ba sa okra?
1: Si Mang Kanor!
0: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. For Kanor only. Himala, gini ako asawa ron ba? Ah, tilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko, anak. Kuryagaba ni kape ha. Pwede magpahita. Wa malagi sa gulang asukan. Wa pagin butang yung kremer. Kuryagaba, gini ako asawa. Iyabo ko ni kape ha. Aniya.
0: Hoy, Kanor! Ganon giyabo mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Muna, patimpla na lang kong usap, darling. Kawan ako matiwasong yun ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
0: Ah, lami din akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oo, oh, darling.
0: O, dray pa ko. Imna ni o. Imna.
2: Kainit, kainit. Papasok ko.
0: Unya ka, Nor, lami. Ganun ning kunot pa na imuhang nawong.
2: Ita man yung kape, anin. Oh, lami kay darling, lami yung kayo. Lami kay buga sa mong naw.
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Sweetie Pie, kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plan ha? Pick up line na naman! Aber, sige be! Bakit kay tungod maka-addict ko?
0: Hindi! Ay, ginagawa mo ang kabuhi ka!
1: Wow!

0: Ang tunay na kaibigan, tutulungan ka pag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.
1: Eh!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa amin ni Kanor ha, mamiesta sa amin dito sa Picas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala din sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mabring house rami, ma.
2: Salamat, nok. Adunay bring house. Maayong kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagyelo na yun ang kanon. Niya, napay humba. Napay bukog din sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na dyan ko gigutom dyan ko pag-ayo. Palangga dyan ko ni Kanor. Gidalan dyan ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: So now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami aani, uy. Nga na mo manigisagol-sagol, pero okay lang. Kaya nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Ah, palamay ko. Gikaon siya kung gangan ng labaw.
1: Kanor! Gibahogan na ni mong iro!
0: Dali!
2: Ah, unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro!
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ning bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gibring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ako ni akong ugangan.
2: Basta magin eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kung sa mga darling, asa mo ni mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang na.
0: Ilom na, darling. Sige ma, kao lang.

0: Cek, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pewang kanor? Atong dakpon.
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun na to sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na chef, kikuha na sa babae ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghitid na siguro na chef.
1: Oh, naana, usa man ang klaseng nga sabo. Namang gibutang sa iyahang ilok.
0: Hala chef, pandamay, dili man din na sabo. Tawas man din na.

0: Class, class, class. Pamate, may hambal ko sa inyo.
1: Ma'am, ano to, ma'am?
0: Amo ni Balaklas. Dapat naton batunon ang kamotoran. Kung laway ka, bride ka.
1: Ah.
0: Pero kung guwapa ka, mango ka.
1: Ayaba. Amo gali, ma'am? Bow ka bride kid sa imo, ma'am ba?
0: Aba, perte.
2: Lights, camera, action.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Unsa man imong manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Kay andam ko mo pusta para nang imong manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Oh! Dayo na kay sunoy na ni Boy Dibocha ni! Eh, sugay ning sunoy na ni Hybrid ni! Gika ni sa kong amigo nga si Ronil, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! Hybrid ang mga pins akong gipakawal na ni! Nagkagay kong injeksyon na ni! Pwerte ka isaw ding sunoy yan eh. Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na. Layo na kay nasa akong sunoy.
2: Aw, kung mauman dahin na, ato na nang itari na.
3: Sa pamidugayan, tari na.
2: Oh, 50 mil ako ah.
7: 50 mil po na kuha.
5: 50 mil, bay.
6: O sige, kasado na tanan.
7: 50!
5: Oh, meron, meron. Sumara!
7: Sumara! Sumara!
5: Sumara! 50!
7: Salot, salot, salot!
5: Haesko!
7: Haesko!
5: Haesko!
7: Oh, sa meron, sa meron! Sa meron!
5: Meron, meron, meron!
2: Oh, kana, Mangkanor, ibutang na yung manok. Sigurado na yung kwarta niya, ha?
6: Ay, sigurado na kwartang malabo na tani.
3: Kwarta na din!
0: Kananok! Kananok! Kananok! Kananok! Nok! Oh, hindi na kayo manok! Nok! Nok! Nok!
8: Hindi na ka ng manok!
7: Sunog na yan, ha?
2: Kananor! Anong midagan mo tayo mo sunoy?
6: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Yung kahawit kayo na kay Hybrid, yung kanakamang kwarta, ha?
7: Ito, ipuyo kayo ng mong manok! Nung dami man ganon, 50 mil na sunog. Kinidagan ang imong manog.
6: Aw, sabong dahil eh. Abi man akong lumbaan ay sa sunoy ang atong apilan.
3: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
7: Sige, bilayan na rin!
3: Sige, may sumayo!
6: Mudagan ko, bahala mo niya, mudagan ko!
7: Balik na rin!
3: Balik na rin! Balik na rin!
6: Anok, punatak ko, sabay na tagdagan, anok!

0: Hi, I'm Lito English, sir.
1: Sir, okay na imong sakyanan, sir?
2: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako ulit kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
1: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang sir Bato.
3: Ana!

0: Dong, murag yung kang akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.
3: Uy, bay, bay, bay!
4: Oh, asa man mo, bay?
5: Bay, iya to mig, bangkiruan, bay?
4: Kaburang do, ha?
5: Nga naman dahi, bay? Di ka mo kuyog?
4: Panda, bay!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey! Palitin mo dali sa akong mami, peting inita! Espesyal mami kini! Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami! Relax lang, children. Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami, lami magugay na akong mami god. O sige, isa pa na sa table 1. O dito sa table 3.
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungod kay lami kay mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo.
3: Mang Kanor, unsa espesyal? Nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Ah, pandamay, nilangaw kong mami.
3: Oh, tanawaw. Unsa pa raw nagluto-luto man ako? Di lang pag yun isa kalangaw. Duha pag yun. Unsa ako na nani mo ron?
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungon sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gustong mo tilaw. O diba, katumagani kagahapon, boss. Ang nitilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi, ang among mami.
4: Mapapadighay ka sa sarap.
5: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
4: Dahil ang saya na

sexy people.

0: moskitero, moskitero, bakal kamu jauh, berato lang.
1: Dai, dai, dai, tagpila ni moskitero mo.
0: Berato lang namin, stigli mo lang nakapisos. Oh, moskitero dyan, buy one, take one.
1: Dai, dai, dai, ano man itong moskitero mo man? Why ko tinulugan niya gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nene, kasulod ganing tao, lamok pa.
2: Ma!
3: Abaw! Puwerte!
4: Salo-salong pampiesta
5: sa MOR.
4: Umaarangkada
6: sa tanggali.
7: La-tira-tira, la-tira-tira, la-tira-tira-tira, la-tira-tira, la-tira-tira, la-tira-tira-tira, la-tira-tira.

0: Usa ka adlaw, mingkaon si Mang Kanor ug iyang kumpare sa usa ka social nga restaurant.
1: Miss?
2: Yes, sir. What is your order?
1: Give me a Swiss steaks and French fries.
2: Okay. What about you, sir?
3: Parehas lang sa iya, ha. Tingay kong Swiss steaks ug French fries.
4: Subo na ng subo.
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali. Araw-araw, fiesta.
4: More sa tanghali.
7: More sa tanghali.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! Unsa may imong ikasulti?
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ang gusto na ko, blue? Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka, ganong pink imong gibutang nga blue ang akong gusto? Dalawa, dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue, dili pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kolor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Tanawa, ako arang balay ang kolor paint nire. Magkanindot sa kong balay. Kay ba umagong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gika sa iyang bag, gika sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikaw na magparipink sa kuwane.
4: Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod.
5: More
4: sa tanghali.
5: More
4: sa tanghali.

0: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka gidaw?
1: Ang problema, gitbreaking katagabi na lang. Katagabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Pre, nami ganyan na lang piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gidya pre. Tako gidya pre, ang problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay. Abaw! Puwerte!

0: kaida niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Ano man yan, Bitoy?
0: Pamahaw, ginamos. Paniudod, damban. Paniabon, buwad, putput.
1: O niya, kung saan man i-diferensyaan na, Bitoy?
0: Tay Kanur, akong singot, parat na!
1: Ay, naman! Ah!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga tayo. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Saan mo na, uy, pagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong ikanta.
4: Yahan na lang, tanan. Kanapulo na lang, baik-baik, kanta ba?
3: Uja, di masag. Bagirapuan. Arka bugaong. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
5: Kaong lagi kayo sa basketball pati naman sa singalong.
3: Mang Kanor, pamasa po mic diha. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me. Bito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me.
6: Ako na ito. Diyo, kataon. Kataon mo ang niya. Gatuwa ko laway. Gusto mong kanta. Uy, magkataan, irisuple. Gusto mong kataan ng BJS.
4: Ang sama na ay, buwag gaong makinig si Mang Kanor. Palungan na ay.
3: Palungan na nina. Sama na ay. Aw, kuyingon ana man lang. Undangon na nato ni. Wala yung mga nta.
6: Ay, bitaw. Ujon ko, alam. Ujon ko.
4: May ako ba, undang na nun ay. May taro ni. Puros Mang Kanor makanta.
3: Oh, good. Klaro.
0: Mau ba? Nangasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike ba. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo.
3: Oy, Mang Kanor. Namanggi mo man ang gidala.
7: Manong iibot pa ni mo ng microphone.
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na ko. Mahana mo niya. I did it. My way.
8: Mang Kanor!

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! Water!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: babes. Ano man yung exam mo man? 0/100. Puro manisala.
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akong kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala ka gidaguro may nabalaan.
2: Abaw! Puwerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kabuhi.

0: Good morning, sir. Ano pong order nyo?
1: Sarong lard na burger. Buda, sarong lard na soft drink.
0: Dito nyo po ba kakainin, sir?
1: Pwedeng sa lamesa na sana. Na makasupog man kong digdi. May nakapila pa sa likod.
0: Sa table ho? Ayun nyo po bang sa plato para di baboy tignan?
2: M.P.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sumayato!
2: Tama-tama, Gid. Baligyan na akong kotse ba? Malita na lang na eh. Sayang kayo kay tanawa sinaw. Maintenance pagigkain ako na.

0: Ganor, pa.
1: Madame, nasukunis po to. Dili, aga ko gigon. Wapo kayo na mong kutsi.
2: Yes.
1: Kanangin mong kutsi nga na yun ko. Okay kayo na at least. Bago na po naging mong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kayo mong kutsi to. Iwati mo. Palang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ginoo ko, oy gikilig magayon kay kodong. Oy pangalan pa lang bitaw ni Mudong, gikilig na kodong. Unsa kag magkaapelyido na tanoy?
1: Ana.
2: Wala nang sasaya pa.
3: Pag fully loaded ang kasama.
2: More sa hapon.

0: pre, huwag ka na tinago sa akong pre. Balaan ko na pinamber sa ngitiin mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre, balaan mo gidman. Ano be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw!
1: Perte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungkol nagkapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mang Kano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
3: Oh guys, tarungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ni. Isa na naka 3 points, naog dito ni.
4: Pilay tayo manabilin.
5: Last 8 seconds na lang. Tarungon na ito niya.
4: Oh, 8 seconds na lang ha. Mang Kanor, unsa man itong istoryaha nga. Ngay muha man daong gipustang atong premyo sa championship. Unsa man ni?
6: Ito Mang Kanor, pandamay ka mapili. Tani ron, 2 points na baro mang kalaban. Agak na tani.
7: Pandamay, lamang ang kalabag 2 points. Ay, mong kabala ka mga teammates. Itsahan ko lang nag 3 points na. Kaya kay na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
4: Mang Kanor, championship game ni. Kinahanglan yun na mo daog ha. Kaya kung mapil dita, wag yun ay premyo ba?
7: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
4: Okay, sa katawin ang bula. Game na. Last 8 seconds na boys. Go!
7: Oh, naging winning moment ako ron. Mang Kanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Pasa na mo si Mang Kanor, kaya may pasang bula.
7: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
4: Mang Kanor, gawa na rin bula!
7: Nareceive na akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Ano yan na? Pandamay, huwag kaabot lang akong tira. Airborne!
4: Mang Kanor! Anong waman ito kaabot?
5: Mang Kanor! Pilti na, Brad! Pilti!
7: Pagpabitong-bikong ko. Agay! Sabang mo na bikongan ko! Sabang! Magkano! Bikongan ko!

0: More music. More music. More variety.
1: Yan ang Fully Loaded na hapon.
0: More sa hapon.

0: Paninges, permi ka na sa nang mintis. Permi na!
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon! More sa hapon!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded
5: Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
6: More.
7: 3
6: to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Basta bitaw kauban ta kadung, katulgun gyud ang kayo kuban. Mao ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay. Ay!
1: Ana!
2: Mix of rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigyayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya diniha, nagatawang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Kumagay na siya kahugasan ng plato diha. Magay siya kapanglimpyo, kapanilihigan ng salog. May panagkuhan na lang yung katabang. Kaya mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mo katabang. Nakamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, di ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna manggani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan na ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Unya mo, ingong kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Ganong kit-kiton mangkas mananap mga mananap ang bugang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap ko ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, masalamat yung kong anak din sa mo. Kay kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mga pagkukong sa bitin nga, nahadlog na mga bitin sa daong sa kungugangan.
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix of rock! Mix of rock!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-ulang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: makakunambre man ang mga kansyon.
1: Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
2: Dong, noodles ka dong no.
3: Unsay noodles?
2: Kuan manggod basta naa ka kay Lucky Me.
4: Ana!
5: More music on my only radio now.
6: More sa gabi, Express.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kanor, tara, ulay na ta. Mana magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kay dire na ko sabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Alin na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mag-uli. Pag-taxi na lang mo kay muhets na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Una na mag-uli. Tara, tara.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Kuya eh. Grabe kape kay magigipan. Makasikas o gitara ba.
2: Okay, ako sa drum nga na eh. Kapoy, nakakong kamot.
3: Ay, asa ka na itong sunod tugtog, bay?
0: Uy!
1: Sa oriental.
0: Kamura lagi.
1: Layo po
0: ba? Asa man akong bana. Asa na si Kanor? Si Kanor?
4: Kukuhan ka nang...
2: Ano? Nara ako.
3: Nara, nagsunod, nagsunod.
4: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
1: Ano ba? Ano na ako? Pinalapog ko.
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sunod na pod mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Panamay, si Darling.
0: Bantog ra, wala ka ning sabay si mukha banda sa taxi?
6: Okay.
0: Kay din eh ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks okay. Adorit kay ka, ha? Ikaw, ha? Sunto ko, taka, ha?
6: Nag-hits ko dali kaya wala ko'y pag-chipin sa taxi. Munang hits sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iatiko ni mo, ganahan po ka kay mga chicks. Aladre!

0: Sir, as I'm a sildo.
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nganong kulang manig usa ka libo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit na kong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kay naluoy magug ko. Wa na magug sa nina. Tugnaw na ba dito?
0: Mau ba? Huwag yung kay ayaw ka na.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Pare! Ginkol bagad ak paglinog gakulob.
2: Balita ogad, pare! Ako, waray man! Nangalipay pangani ang...
1: Ha? Balita ogad, pare! Kay ano man?
2: Kay an mga pinanhuhugasan han akon asawa nga mga pinggan nagkabubuong edi waray na ako huhugasan.

0: Huyni! Dakulaon na ang tulak mo! Garo ka na nakahalon kibados na kabayo! Natali pa ka minapakasal ni boyfriend mo!
1: Abo kaya kan pamilya niya!
0: Sisay! So ama o so ina?
1: So misis niya bagang?
2: Jokoli!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.

0: Tay kanon, atagi kog dot mi. Atagi kog dot ba.
1: Ay, bitay. Usay dot. Usay dot. Tiguwang nakabata ka. Dot lang yapon. Wako ilay kwarta. Oh, diyaw.
0: Pinaman at tay.
1: Oh, diyaw pitot.
0: Sumali oy.

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto yung ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto yung ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Sa sulod sa classroom.
2: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborsyo.
3: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal. Ma'am, sino ta naran?
2: Tikaw tukmol, sino si Jose Rizal?
3: Manihis kumanta, kena, sino ta nara?
2: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw Boknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
4: Si Jose Rizal, ma'am? Di, base sa piyak ng siya ng seksyon niya, ma'am.
2: Ayabaw! Fuerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.

0: kaunti ka pa yung turmo na ako yung mo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
1: Kanimong tingog nga na, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Uno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
1: Oo, huwag makisanig yung mga nung nahawd kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo naman, Kanor. Pero, di ka hata malugi yan naman, Kanor? Magpagula o budget?
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, Tot?
1: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na, kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: Doremi. Pwede na ni.
1: El Toro, ready na ka. Ready na ka sa mong konsentro karon.
0: Andam na ko, Mangkalor. Karon na dyan eh. Pero, kulbaan mo ko, Mangkalor. Ay.
1: Ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo.
0: Maba, Mangkalor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na nito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungod sa kapuno.
2: Mangkalor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige, ready.
0: Salamat, Mangkalor.
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Mauna good ni.
3: This year's
0: pharmacy. Akong pangalap na mga concert.
3: Artist.
0: Maggawas ako.
3: El Toro!
0: May tao. Mangkalor! Asa ba mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym. Ingon mo makakwarta ta. May tao.
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day doon ni Putot. Kami day yung audience.
0: Yes!
4: Kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Mangkalor!
1: Ipadayo na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita pa'y nalitok ni mo? Jim Gali, why tao?

0: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong singalong diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Si banila ko na may genie na di mo. Bukusan ako, be. Aray na.
2: Oh! Hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya, i-grant ko kung ano nga wish mo.
1: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
2: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mamalik na nakusulod. Daw, hindi ko ginakaya, I'm a wish.
3: Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
1: Oo, nilagsik uroy ko, pero anong mura naman kong mutok, bak-bak-bak-buka?
0: Ma, kinabog ka ba doon na parang tabo mo, nagipatuman si kay tambal sa sunoy, hindi ka raw na ulian na ka.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Kaya talito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Okay ba tayo dyan mga chong?
2: Napanak ag party-party. Ay, nagiti babae mabuting dano alak jay number da.
3: Ouch!
2: Sutyar aramidak. Right, so the JCR. Anya number mo ko na. Maminduag mo din nga na tirgas.
4: Maride!

0: to heaven.
1: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
2: Ti ano sir, putson ko pa ni?
1: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
2: Ay, abaw, pwerte!
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
5: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Recitation tayo, class. Recitation. Recitation.
1: Ah, yes.
0: Eto, pulutoy. Pulutoy. Describe me in a sentence.
2: What?
0: Describe me in a sentence.
2: Oh, sure, ma'am. Ma'am is beautiful. Isn't she?
0: Wow! Very good! Okay, now, Pulutoy. Please translate it in Tagalog.
2: Translate.
0: Mm-hmm.
2: Si ma'am ay maganda.
0: Mm-hmm.
2: Hindi naman, di ba?
0: Mami bingo ka.
3: Ako pa.
1: Kumplaude. M-O-R.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Nanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya! Si Mang Kano!
3: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
4: Mang Kanor, kabalo na ka. Kanang pinapugi kayo. Kanang daggan kay chicks maibog na ko.
3: Oh! Nah, sir! Samot yun yung magkagubot yun ng mga chicks ni mo. Basta ako imong gupit. Kanor is my name ko. Yoke ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir. Nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko. Kay baon ako magupit yung buhok.
4: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
3: Sige, sir. Plaster na. Okay, gupita natin ka, sir. Aiglohag, sir. Aiglohag. Okay. Dugo ka ba, sir? Dugo. Op, hangad, hangad. Op, lingi sa wala. Papugihon natin kagbayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
2: Hi, Mang Kanor.
3: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid.
5: Beautiful girl.
3: Ay! Pagkahabis ni siya ang paa.
4: Ay! Mang Kanor! Anong napahak mo na akong gupit?
3: Madamay! Napahak ang iyang alot!
4: Tarungan na, Mang Kanor! Abi ba nakuhawad ka mo gupit? Awar ko na, oh! Oh! Oh! Bigyan na karoon ba? Na!
3: Ay, sir! Ako'y bahala na, sir! Tiwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa! Mura d'yong kagkalukalay! Di mong nabaro! Pati inyong gupit! Kalukalay kayo!
4: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor! Magbayad bi akong tarong, ha? Na? Sumbag ko na karoon!
3: Sir! So time naman, ah. Pareho na mo gupit. Di bong nabaro?
4: Tuod, no? Ano, galinga din mo mo gupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Mura na kong si Inday Siriaka.
3: Tama, di man siya kanaw ni mong nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
0: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
0: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na giniinom?
1: May ginapangita lang ko, day, ah.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
1: Ginapangita ko din, miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
0: Abaw! Perte!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
1: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: For life! Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay Diniyo, basig mahold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maaskid daw!
3: Ambilay nung pitaka! Ambilay nung cellphone! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapes.
3: Ay na, si Giyaw-Giyaw diya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapes. Oh, niyay akong pitaka, niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usaka kondisyon.
3: Ha? Usaka kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ni pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: Ano deal? Imuhanan na imong asawa. Tala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatong chance nga makaligaw wastong tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold ako ka.
2: Agad, wala daling. Oh, agad, daling. Agad, daling. Agad.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila style.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: MOR.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s.
7: The
4: 80s. To the groovy 70s.
7: MOR.
4: Classics.
8: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On MOR.
10: My only radio.

0: ne. Rumduma nga ne. Basta halabaan bitis, bihira magmintis.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Who got more?
1: Naku, Sogi, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
2: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.
3: Who got that more?
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpisa ko.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imong ikawa ko, maboy!
0: Tisa, ayaw pa takang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imong ikawa ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, patakang pamasagil. Pinaya imong tingong kay mauwaw ta silingan.
2: Ay! Wiwiwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha akong baboy!
0: Wala lang ko ng guha to imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, ikaw ni kuha! Naghanan na kakitaan, Mang Kanor! Amin na akong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpatak ang pamasanggil niya, Turo. Wala sa kuha imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa akong baboy! Bayarin ko!
0: Tisa, ano mabayad mo ko? Kaniwa nga ito yung baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na ka ito. Nagmahay ko may pagiging matada na mo ito. Hindi, pabayaran ko yung 2,000. Ihid, bangga dito. Diwat di mo.
2: Makanol!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Tekenor! Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor! Kamu ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah, kasayon anak! Kabalo kayo!
0: Ama mo ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo! Piyong nga imong mata, o niya, pirmahe da yun!
1: Panamay!
2: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, permi ka nga. Permina.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Lito, ali na ko dali, Lito. Pasaylo ako bay, nagbag-o na mga gubay. Sugod ka ron bay, di nagyunta ka insultuhon bay.
0: Okay ra kay Chip. Dawat man ako ng permintir ako na mo insultuhon matagbuntag.
1: Mobit ako lagi nga, nangayag ko pasaylo ni mo yun. Kaya sa init lang ang ulo matagbuntag ba. Busa, sugod ka ron bay. Matag-anin ako diri, di nagyunta ka insultuhon.
0: Sugod bud ka ron adlaw ah. Di na nakuluwaan ni mong kape.
2: Ana.
3: Pinabali natin ang mga night shift.
4: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutiran?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Kakagana.
1: Wake up!
0: Dito
2: sa All Hits Carrera.
1: Tara na!

0: Sa sulod sang classroom.
1: Ba classroom na maliwat.
2: Class, kung sino ang una makasabat sang akon nga pamangkot, makapauli una.
0: Gulpi lang, ginaboy ni Cordapia ang iabag sa sagwa.
2: Kay sino to bag ang ginaboy sa sagwa?
3: Akon, ma'am. Goodbye, classmates. Goodbye, ma'am. See you tomorrow. Ayabang! Fuerte!

0: Paita ning ketchup. Oy, murag yun o gugma. Nga nung nahimo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
1: Anak!

0: si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kano! Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
3: Yes, darling. Pundamay ka po eh, madugay ko. Huwag madugay kaya ni rin, darling. Di ba nalang peace na? Peace, peace lang. Saan di ba kaya ka po eh, kay ko, darling?
2: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko on. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
3: Darling, katulog na lang na, ikatulog na lang na. Kikapoy na nagigay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa mong gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
3: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man, mata ka o mata ka din, ha?
3: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Taghang ka kong giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ikan muntag hantong hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kiri ka mo matakanura ka, ha? Sakyan na kami.
3: Agay.
1: Ya,
3: Ang pinayon na lang kay hapit na finish line. Una-una ta sa karera.

0: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
1: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Juan, lo'y luway sa dinuguan.
1: M-O-R.
0: Permina.
2: What you waiting for?

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyes sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa na balaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ganun naghilakbang ka?
1: Nakapasarmang ko ka sa test, ay kanor.
0: Oy, ayos, kabretso di mo. Proud kay ko. Unsa man ang subject?
1: Pregnancy test, ay.
0: Pagpuyo na, punso.

Abay, hindi na ka-meth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malpet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Potagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Mist Communications Network Incorporated, ang cellphone network nga ginahulat sang tanan. Nationwidest ang signal tungod high-tech ang amon kagamitan. Kagang amon mga antena, antena sang alibangbang. Mist Communications Network Incorporated. Mist Communications Network Incorporated offers all texts, all calls free to all networks for 365 days for only 10 pesos. To register, just type ABCDEFGHIJKLMNOP. Then send it to 566-379-8834-3412-126161-3843 to the 86th power. Mist Communications Network Incorporated, powered by the coal-fired power plant. Sends your texts and calls, bisan wala kasang cellphone. Mist Communications Network Incorporated. Disconnecting the animals with people.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Sir!
4: Oy, sir!
3: Sir, tagay pa! Tagay pa, sir!
5: Ay, Kanor! Ano na ba kayo? Ako libre sa'yo mo karoon.
6: Boss, pasta siguro ko ang inom, boss.
5: Uy, pas-pas na rin. Miga, pasata na.
3: Mangkanor, shot pa ba?
6: Maluya dyan ko, ani. Basta strawberry ang pahubot. Maluya dyan ko.
3: Ay, sige, uy. Hungita na lang takaaning chicharong bulaklak, oh. Oh, say ah.
6: Ah, ah, klabi. Klabi siya chicharong bulaklak. Kagumgum dyan kayo.
7: Shot pa, shot pa. Dari.
6: Naman. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po na yung panawag. Uy, silent again ako. Panaway, ang akong asawa.
3: Mang Kanor, unya na na ba?
6: Kadali lang, kaya ang akong asawa nanawag.
8: Hoy, Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
6: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday, mago ni Busing. Magpaihaw, mago siyang baboy. Muna nga, pasibuntag na dyan ko makaulian eh.
8: Unsay buntag? Alas 12 na?
6: Darling, busing man ako na. Tuman raman ta.
8: Ah, mau ba? Mag-ihaw mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipilim sa kuha. Karon dayon. Nasaan ako, ha? Karon na.
6: Ah, yes, darling. Pandamay, asa man ko mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas ko nga gabi eh.
3: Mang Kanor, dali na diri ba? Ani ba? Mang Kanor.
6: Muli ko, kaysa ka nanawag na po na ako asawa, pandamay.
3: Mang Kanor.
6: Hello?
8: Kanor, asa naman ang picture sa baboy?
6: Darling, di-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di naman na yun. Si Chabad niya, si Chabad niya.
8: Kinsa man ang diha? Abi man akong baboy inyong ihaw? Bahay na po ka, ha?
3: Kanor.
8: Pantay lang yung kapaguli. Ikaw kita kong ihawon ba?
6: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulay na ko, darling. Bulay na ko.
9: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakita sa imo kabigo, pero haba gihapon ang imo kapasensya. Sa trot lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?
4: Mga DJs na makulit.
5: Hi, Kuya.
4: Tugtugang malupet.
5: Ang request ko, ha?
4: And all the information you wanna get.
5: Sam Award.

0: padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
1: Mangkanor, sa taas na, kahimuon ang kalapati.
0: Abaw ba? Kaning akong asawa na gumangkain eh. Itong pagyon, asa man ibutang?
1: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
0: Padamay.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ang pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.